kojo nde mari bay do nyam nde mari amadu bay imani marai ko jawtin la ci ndaw pey mari kumba war tegg de urey mamam iliman la ci marai mak boyatu.

erba sipitel bur ngay na ca bakel matem ba sey ma ca golla re ndaw ndey mare ma abdoulaye kat simer ak ni simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala ngi lambak.

ci mbor su pindi ma may sa naalew njaak ay waay nag faatu bintu jobb dew bu suuri salappe fayna abidudo abiaba bay sa bay nga ndar geej dugu sa bay day sarnaar ikkna leelaa yonent.